0: Isiti lidon arui hani lesia lubai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukata ile, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamogo harinyaga.
2: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyago ni Jesuso, aba lariyago hon.
0: Sinyati ha salbaro ngu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomoti son kata yadiga.
1: Aba tilariyago Pedro lun.
3: Wabure me, wagia, igira omali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba sami biha.
1: Aba lariyago Jesuso hon.
0: Ninarin hau. Luago lida lame dan ligia dame iseri la sun kate dame le na nyuro au le uguri garo urguti luago nala yaga ta sielu lun narue ha lau sun nuairiko hugia le afala rubalina ha nyuro bagia luago dusu ha lau lun ha gusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu sun ti ha igra nyaba ya haba o ha muleno o hatuno o ha guburigo o ha sanigo o ha mua nuaigia eresi biruba sao wei asu lau Resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago haanya haa furumeti ya banyagweto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banyagweto, hagia bafurumia.
4: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalaria go Jesusu.
0: Italia arui hanile lani na sielu, kaya balabure meishari le afritu bai binafigwa alu hanadagi mentinya lo taluba honu ali naduru. Aba ladiga darado hama na dagmi tinye lula fayru niye luagu veyu. Aba lona haniya na dagmi licharurugu. Larigine, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafine. Aba ya ladariru ama uguri ya mafisto tinye magidurugu. Aba laniye guhon, heiba gine na dagmi nisharirugu. Aba menafayru ni lebegi huwadi umarihon. Aba haudi, aba ya lafredu amidirugu, furilige ladanru uru wa rabon veyu lige meme ladiga. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lidi ipara kirigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yo tetinye nyeng. Aba laniye gohon, kasa uwagu yahu bi sunwayi mawadi mariga. Aba haniye gohon, uwagilini aba alugu tiwa. Aba laniye gohon, heiba gena dagime ini charirigo, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniye go labure me chari lon habuti na dagime itinya. Waba hon na dagime itinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banyagumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banyafurumi. Abati hayabi ha atatiru banyanadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye iti luagu aba weyu. Larigine, dalila chiru bayi hadani ha atatiru banyafurumi. Abaharito kon luagu gibeti mabi ilan hibihi. Abagien hibihi ni kara aba hafaye iti luagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso. Abamagunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmane luma lisi ga sunu weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luna aba hadagia. Numada, mama nadungye ni murusu marisha unhu, mafu nage luagu fayi ti luagu weyu hadiga daradu numa, baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu ladiga itara niya lana busenro. Maricha ti nafunagi ya lun nadugu ni le nabusa rubi lau nisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara linye lubaiti. Sarago hanya hagumu honi banyagweto. Hagia ba furumi ya tine. Sarago hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba agumu honi. Laduga gibe tine aguwa rutia. Gama lumu mibe tine anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwago uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia haluwago banya ima uwarahama. Aba larinya guhon.
0: Kelubai harihini, amude reina wanya Jerusalem le nyemba lubai nadere geruwa au le uguri garuwarguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu daatinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia doronina lun nowe. Aba mehedere goronina haun hamama banya huriyo lun henhera hanau. Afara hamana me, Aba mehada ragunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oweni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buserumbe.
1: Aba tarinya gulun.
5: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loike bon mere, aba loike bubon na yag talidan baruwe ha.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri habai. Kayara ti sa hawandu ni lueri age igari gu le lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriro.
1: Aba harinya gu.
6: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni. Lunti hawandu ni igari gu le lube na wandu ni. Uwaru hugie me numa lida na sufuriro. Ainti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishiguni. Liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele. Aba haganyi du hama bian mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
0: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Lebun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya wari hida agye lebun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idami ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le wugiri garawari guti lunne servi duni wa, niyabia lunne servi dun luma lunishigu ni nibagari lebegi miha salbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenye no bian marihi tien yun laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guharinyaga.
7: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hangrigia hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
7: Wabure me, ladiga wagu Davidi, gudeme wama buo.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba laguaru hon. Aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na dugu hon.
1: Aba harinya gu lun.
8: Wapure me, buseti wa warihi.
9: Aha wapure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu. Aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem. Aba hachili religi buge fulasu le gire be betofahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumurati hon luegin hadugini. Aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu. Lagu yuko duba nya la.
1: La sustere duba ilira lu lagum filiru lemehe laringu bai profeta dale laburi habai itara.
10: Ariega kuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariyo lanaga wagu aba murigi. Wariyo lagu aba lirida burigi. Animalu anahati ila.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba hanigun burigi tuguya lausun tire, aba hichigunu hadigre gu hawagun, aba lawariru Jesusu, saragu hanyati gridia, aba habu dunu,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ibn Sifri guri batia agab hamoto dale wasagaru nelida biri.
2: La niña que Jesús su hon.
3: Ajá. Ariha numuti ligabri leigo du mafia cielo gine que ama la biri haniga. Subudi humay lubaiti. Lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve agro luma son lubafu agane masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu no sifiri uribatin. Gunda huma lagu anihin la hiri buruan yu cielo.
2: Lida ora ligia, abala buin chogudani sifiri sandu Jesusu la ugundani abalariagun.
3: Rutin na uairiguni bun nugushin, bugiele la bureme cielo luma mua. La duga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna wakwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, la duga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luaidigia nuguchin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kati inya la nuguchin nuaidigia. Hama haa untia na bunsera na subudi raguduni.
2: Abati la digiragu adimure ha. Honu gulani disciplu gu lariyaga.
3: Fulese watinya harihubalin kati le harihubay. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya lauruway ku hama profeta gu abu seruntia yabe meha harihini le harihubay gueto. Gama lumon marihin hamuti. Usentia mehe ginyan yabe hagambu ni le hagambu bay gueto. Ani magambu hamuti.
2: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abu seruti lochogu ni Jesusu. Aba lasaru aba larinya gulun.
1: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini bagari magumuchadit.
2: Larinya ga Jesus ulun.
3: Kategi aburuwa nyubailida liluru do Moisesi. Idalinyagi abaliha nyein.
2: Aba louna bu larinya ga.
1: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
2: Aba ti larinya gu Jesus ulun.
3: Buiti baunabun, ahin badaga itara bibihubay ibagari maguma chaditi.
2: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalag dahan aba larinya gu lun Jesusu.
1: Kata yaga nibiri gubaya?
2: Aba ti launabu ni Jesusu larinya gu lun.
3: Nyanyi aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gu heriko. Lagu luwaya sun, aba harigadu ni hiverutin. Aba hiver honi sunle luma bay tumala dauragun. Ulese hamay, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen memel umaligia. Dale larinhi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hadagin ladduga wagun levi nyengin. Da agin le larinhi bali, aba agin legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samariana awoye suhati lida agen umaligia. Dale larinhi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabin, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garabba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagu li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba louni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari niligia. Aba lalugu chun biyan sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gu bay wuguri le. Aha bu agastar amu lue le nichi gu bay bun luagu. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
2: Aba ti lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
3: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita kun.
2: Larinya ga lun.
1: Le gudem hebu bailu.
2: Larinya ga yati Jesusu lun.
3: Baiba ani ligia memela badaga.
2: Aba la sigiru Jesusu luagu luwaya sun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abata rinya gu Marta lu Jesusu.
4: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun lutidara gunina.
2: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
3: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gamalumon. Aba argiye kati mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu wage kati ilia lubi magida rubi latwe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lung grigi alegia, luma laule gallarati la gamunda guduni la fine. Ni Cristo, michu contigunda ni luni wagua. Lubaregi lira, suserati le aburu hobe ti dalereno bungu lung.
2: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
1: Sun learia wagube ti dalereno bungu, luma ge binario, lun larufu da hong won la buru hoa. Buruwa timea di muri buriligia, lun wanegu gurasu, luma digida golidangi. Gayara lamuga vemeni giduntima luago bungu. Bungu le ichugu baigurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Cristo. Itera luba sun la wagia lida aba, lao aban rigu umalali, vichugu ba uweirigu ni lu bungu le luguchi wabureme Jesu Cristo. Recipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recibiruniwa Cristo, lun linyuruni wa liri bungu. Lenaria gubai, luago liabin baila meha Cristo lun le seribidun hon curiyu, lun lagunfli lun frama se le adigubai hon waguchagu, lun larufudun luago gunfli lani bungu lereru. Leai baiginye lun hichugubala ha mama bain curiyu, uairi gunilu bungu luago lugude mehabu, keitania gunilereru bungu.
2: Legia nichibu lubai uairi gunilu hakana guanesha lugu, naremu baiginye luago uairi.
1: Tarihan regia lereru bungu.
2: Gunda huma necha nibu huwa rahama lumutu na bungu.
1: Tarihan regia.
2: Su necha nibu su fulasu alawa hahumai aburewe.
1: Larihan regia isa iya tida lereru bungu.
2: Lepi pa apa nabigu wabu hese lelu beiru la kumadirunia necha nibu ani emeni kibaluaba.
1: Bungu leichu kumbali emeni gini won bungu dalaun lao ugunda ni luma darangile lida hafinyeru luago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa luago buinhinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lao lufunago titagara dato luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigine luago wadagimanu le rula alibai bungyu nu lao lareini, luneseri bidun lun Jesu Cristo hagana guaha mamba inhuriyu, eseri bidun ille na digubay, na pulichia ni uganu luma gienti bungyu lagu wa salbara gule, luna nagubanya la hama bayin huriyu lung bungyu, lun le resi biru ninya keisi dewe se ille auti lagundara bungyu, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Cristo, gebu na tigunda na lida neseri bidun lung bungyu. Luago ligunye mburikate ille la digubay Cristo guana rigu nidangi na dimureha, lun hayabi hama bayin huriyu, lun hagambu baila bungu. Jusu la li Cristo nerenu luma nafago, lau luweina muburiseini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida, luna nigni hama bayin huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidange Cristo, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa agwadna la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Cristo. Mabusa irunti na nuwadigi maridun lung Cristo lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
2: Ha magambu ni haji yebayan luago hagamba luago ufuranda hagie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lung Cristo lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumuna li la nuwadigima iluwegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyasu. Ahi gwe to, neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luwegin Jesu Cristo nyen. Lugundu wadugan ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kata ile, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha mamba in huriyu, luntiginti hidaraguni afinyatinya ha mamba in

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gabala ida gen adiga wagun liabui. Liabui lo la fadiri habai la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda. Aniha ale larinha kwe buingyo logo Jesu Kristu.
2: Aba fadiri buguya, lusunga Itera emelu kisezeko.
1: Kumugu wa tiluba itibinadi kumadi leli lurudu Moisesi la diga debiliti ani mesari miiti. Mabafu ti lurudu ligi ya luun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wa yara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le luun Jesusu bala wa fadiri ha hibiri fadirigu Mafinyuruwa ti dale lichugumboi habara hon. Ahen ti logo Jesusu, le lauboi finyu lichuguwa lubara lun. Larihen ti dale reru mwingyo.
2: Finyu bali mwingyo, le abure mwingi, ani masansi reko luboi, laritamu, aba fadil mwuya, lusunga da.
1: Ligia Jesusu luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati luile frumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, Lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda masi giriba ilifisu te kai sifadiri lumu ngamu. Lige gayara lubai la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lidangele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu lubai ti fadiri bai inyu timati le wasubudirubai. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo. Mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tuma lua isunka ta isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya. Hagasu bae hadagara gudun sagu weju. Furumia logo hafigo ngwanarigu. Lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira. Adiga lumuti Jesusu adagara guduni. Aba nagu weyas lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logo hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya. Hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lire ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege iti logu lu sunada.
3: Hebreos capítulo 8.
1: Le sudi ntima abe lida age sun le warinya kubai, logo nihi laba fadri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe igia lomere lalana larunga inhabu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai tida sandu ario tima timatu to ladigibon wabure mebuingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma adagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate ilunti la adagara gudini Jesu Kristu lubuingiu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anye nguwe fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kate liyawariguti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba iladigunu Moisesi luba buingiyo, aba larinyagun buingiyo lun.
2: Adigu baitia, sunkate, kisi iyawa tona rufutu gumbu, lagu vugu.
1: Gama lumu, wairi guti la fadiriha Jesu Kristu, Sigula hafadiri hafadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye haluma buingiu. Ani buiti mati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun suni nagubai. Memege ruti wa hamuga aba anya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumieti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutida lereru.
2: La mia menare habule mebungio. La chile gobeyo, lunadudu iseri darada, amalila na huda, luma Israel. Mita abay kay darada le nadudu bay hama hakuchabu, lebeyo le, nare kudubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni darada. Lijeti ligi rubali mehongua, linye la liyebu abule me.
1: Aniha darada le lumbo inadugu ni hama Linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari yungu abure imi.
2: Nichi kubwe nilurudu litong hasajuna.

0: higaburi, dereg dagulida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigubali sun abiniru nivon. Legia aguaru bayvon, lugafara wama lida lueni gule magumucha dibay. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sun anda, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bay kesi aba iduhe uara guati. Lunichigu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibay. Dereg da gua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun, le itarabay kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Feduru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Feduru, Aba servidut lu Jesu Kristu au, Aba ginha lani apostolo. Na buru yungara da tohun, huguya le afinya libe ke waguya, lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi ya subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubo yvon, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau la subu diragudu ni Jesu Kristu, le agua rubivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufli ribungi sunle frama se lubo yvon, Leburi weina mumbribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana la gafaran huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lwe lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungiu lamon gurasu. Gamadago lavon edere gereguni ungo lubungyu. Isi ehabuni lavon gamadago. Ahenihin bay brikate lira hida le tima timati. Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama bay ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo bay kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubay tiniduhenyo, afa guhama lunghendere bugudumtima, lau achoruni luagubungyu la agua rubalung, eni anua diralung ani handiga itara, mabur handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha dibay, ligia narita guagda meme badun lubay luagu. Ansu subudi humali la, Ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la. Afinye tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larigie hiladi na la. Lu sun wanda la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bay hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun, lueini, lubafu, mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichigu bay bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
2: Ariha dirayu, lehisie bayne, leau bay ome bulano bunda.
0: Agambo amuti umala liligia sielu gie. Tame haluma ye divalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligie uganu le haburi habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba fulasu le burigati dari larugadun. Alitafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Loginya sum katei, lunti hasubu dirunin, luagu ua laniaba ganyarati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vuguni hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vuguni habei derega gotien hongua lubungiu, Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandula adunde habalinha.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba ginha anyahi banya lahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagada irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hongwa narugu laulira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe haduga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera guduwa bala, eni siadi vanya lumagia binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru ni ya mafio gati. Aba ligiru ni ya adauruwa lida luburi ganyen agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya bengonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri belidikere luagu livie hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihini luma lagambu ni kate buriburiba tileha digubai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu wa lun, luei au chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lusunda lidame luei yuri aguse runi. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbani luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya, barugua tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, dausunghere ti mahama, gabafu hagia, michugu tia haduru ubafu sieluna hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya arufu da hatia ha, itara haya kesi animalugu, Ua tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luha faru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidunatia, tia, da le huwarudu huma lida hefedun, Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lido figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iye na ugua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu umale surubai. Falaha mutilani balamu, leliru beoru hemplu. Lemeha alugu bay laganyen usensu lula digunen levuriba bay. Aba ti laden haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigurunen. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba arita guni, Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binad luwiri ha bagari du le lanina buligo. Furama se tinha livre hon. Eni ibi ni hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le agumo dirubalen. Ha subudi ha malbe babune me Jesu Kristu leva salba regule. Eni sefo hinya lida ge ivi le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya larg duninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigi lau larigi en laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bay hon, havagu laguflira linaru dimure le.
4: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le arinya gubai.
4: Agar abah tu buir huswam prugulari getagu le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen huise tianu. Anuhan tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu dahani inaru nit le frendei humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya gubai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu dahabai wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le varinya gubai, rutima humei le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu ne luriba harita gu hon. Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubai ubou. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugune la bungi sun kate lida lidani lun la duguniwa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gieduna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua le gueton bay. La reidu yen bungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lian laba veju luwabune meke milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti, habagirigia ladiga mabuseruti lu leferi duruniaba ahada agie. Labuseru lu hasakri hasun girigia. La chiliru babeju ligia, lu lagiribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiveruti ariebu. Aba meti lagum tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun til beti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei lubungyu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahanim. Lidamebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba iburikate le, Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lausun Anihin burilan tida gie, henengu ti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, ha mahalogo ben ha finye, garabo goti la nichugu labur ha Pablo segun ha guya. Itara ke ha diga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. E feri diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lo baiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi ha mali lu baiburi kateile, lubare megiua. Konigi guwa huma hungua, loi hea yedunu girigi avuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungi yuhun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu lewa salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
3: Primera Juan, capítulo 2.
5: Nirahunyu, naburu hanyu burikateri le hun, lumafiko hwa huma. Gama lumo, ahin afiko hwa sombadi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe igye wafulesi. Ligibu gen wagu shibuingyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu na la wafiko. Ani mama rigi wafiko, ferudu na watiginye afiko sungrigi. Ida wagufu liruni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenyariye gaba agrigia, subu di numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya di walna aba luma. Le ariya guti logo lidanyi la aba luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buru haba yuhu. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga asigurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi grige le eibugubi lida luburi ga. Ibidi ati lung halion ubo ila lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburu hanya huu lugundu, ferudu na lali buingiu ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Niburu inginya, naburu hanya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingiu uguchili. Naburu habai huu agibrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi tida. Naburu habai huu nibure inginya lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida wa ubo. Ahinisi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubu, luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan laa linarinkate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sunkate hun. Naburu hanboi ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. mama logo ibidin la hu ani subudi humuti logo sinya la lian bu ni murusun yeni lidange inaruni kagia eje haban harian ko banyo logo mama la Jesus Christ bu hage la kan ko banyo Christ ma finye te ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu sun ha maha banyo lu hasubudi runi irahu ibidin gili ugushili hon harian ko banyo logo Jesus la buingi irahu subudi tiginye buingi ugushili hon Ligia araida humai lubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara, erede rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahin tihuguya, anihin sifiri sandu le lichugubi Kristu huma. Memege runtu luboi amulun larufuta hun, lugundu arufuta halumuti sifiri sandu sunkata hun, ani inaruni larufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali boi hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludami la liabui, kayara lamuga, vemeni kitun luagu, ua lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mwingyu sunha richagwa wany.
3: 1 Juan, capítulo 3
5: Aria huma luwari visi ya lu mwingyu uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwongu lirahunyu mwingyu, an inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tenu, lirahin hadiwa buingi ugueto. Ani lausun marufu dugi ili la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali, burikatari le, haruma gudalu muti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, Dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu lau kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingyo. Subuti humali luagu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon liabi ubou wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon luagu. Sun lubai tile lida abwe aba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo, marihi lagi li Esu Kristu, ibidi ya gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirabu buingyo lulagrin chaguni luwati kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu buingyo asigiru tilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lulu lida. Sinyati la sigiru lida afigo lugundu lirabu la buingyo. Subuti wati kata ya la lirahini banya buingyo lumu kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubwe o misi habu la lun liduhe luwaigi Jesu Kristu mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu we lumage furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai le meha lanigu banya mafi abalafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigube kaini, ani buiti le ladigube lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahun ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida age owe ni lun lidu ibagari, ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe yu loege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chadit. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharun lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isi ani tida lanigi lubuingiu. Nirahunyu mau lumuti wajumaru rugula visihabu. Lumuti abala isihabu nile arihuati lida katele wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara baigie wasantira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Wari timati buingiu sigita waningi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madari run wanigi duru wawagu niduhe inu gayarabai wajabu indigibuge buingiu lau vemenigi luagu. Logu lichukubai la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awwe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogu Yesu Kristu le liru luginye insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesu sungon ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logu agana wala wadan logu sifri sandu le rula liboi wangu.
3: Primera Juan, capítulo 4.
5: Ni du reino, inse tinha nu. Ma finera huma a un sunha arinha go banya logo, buingi ula adimur hebe hayum lugugi. Ocha huma nya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lan ligi. Lugun du builinha ubo ha o profeta go geti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sun le arinha go ti logo, Kaila grigi le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Ani hei sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti luagu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida kwa grigi ligi. Agamba ati luagu liabi bala sifiri ligi. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabwe, sigur lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boy, hagambu ni haa aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, hagamba lumutiwa. Le mama boy lani gubuingiu mahati lagamboni. Italinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gye buingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habuboy lire buingiu. Ani subudi tiginye buingiu lu. Le misi habuti ibidi yegili buingiu lu. Lugundu isinyani buingiu. Arufu dalumuti buingiu visinyalu lau launahani lirawle abara guti ubo wagun kabagari wa mama galidagi. Aniha isinyani bui. Mama luagu wagia la hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubu ingon. Aba launahani lirawle abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi yatinyanu. Ahi hinsi ye diwa lubo ilu buingi witara. Lun tiginye hinsi ye go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usun lira. Ahi wa hinsi ye go wama wwa. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na guboy. Lun buingi. Aniha lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama liliru buingiu. Harinyaga wamoi luago lula la salbaru nua launa hi buingiu bo wagun. Furume kwa rigu le afinye rubai luago liliru la buingiu Yesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu direi luma afinye ra logo insinye wama lu buingiu. Isinye ni buingiu. Ani le abagari lida isiani, labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu isiani la buingiu wong le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ja ubo wogu kaisi Yesu Kristu. Nye lumuti isiani uwate anufude. Bugalum ti isiani timati anufude. Ladaga barute anufude aboy chuni. Ligia, ahin hanufude luboy abangrigia, uagili rigulinya hinsiani le timati lida. Hinsiati buingi won, ladaga visian do lufrumi. Ahin ariaga abagrigia, hinsiati buingi unu, animisiati libiri lun, yet grigia ligi. Lugundu, ahin misian luboy libiri abagrigia lun. Le ariha lumuti, siyambayge hinsi ala buingi ulun le marini luboi. Lula li kristu gumadi le won, le hinsi haboti lubuingi ulun tiginye hinsi ala libiri lun.
3: 1 Juan, capítulo 5.
5: Sunha afinya banya logo Jesus ulan kristu boi, age li rahinyu banya buingi. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, Hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le, hinsi ya la buingi won, ani adiga wamile luboi boi, hinsi ye hama ginye lirahinyu buingi won. La digunwa le luboi boi buingi, ligi ya hinsi habu ni boi lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahinyu boi buingi ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logu ubo won. Le afinya boy logo Jesus la li rebu buingio ligiro gunye gayara la ganyiru logo kata ilani na ubo Jesus Kristu lige nyumbu boy lauduna luma hito mama rigu lauduna luma hito ani sifri sandu guana rigu gefenti logo kata ile ligi arufu tubali insu inaru ni won anya hain iru wa gefenti sifri sandu duna luma hito Ani lida nyaba uruwa kata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi guanarigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gubaibuingiu logo lirau. Le larinya gubaibuingiu, Logo ruha li la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida gien la li rau liabu ibagari ligi. Le anihi bai li rau buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bai li rau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, uguya le afinya bai luago li rau buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwari gukate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wafuri yedu, subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni, lunti lafuri yedu lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigi eligia. Ani hinfigo lani na oveni. Malati lo lafuri endunu wa lu buingiu logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na boilan oveni. Subuti wamuti logo grigi elale anigibali buingiu kaisi lugu chili. Maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lire buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando uon. Luwa subuti rini buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingiu boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
1: Tibie maligara da apostol Juan.
5: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta. Luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubali in Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga inaru nile tida be wanigi ani le lumbo e wama boila suada binilo bungi ugushili lumo gobure me Yesu Kristu le liro ugushili ruha maimi areini agute me haboluma hadarangi lu un lida inaru ni luma isi haboni owe bunugunda lau nadari run hadage birahunyu abagari da segun inaru ni itara kaisi lariangu waguchi bungi un lungo bagari du Wetonti nitu, ayumara guwatu na buu luu, insi ya guwa wamaa wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buu, ligia meme le wamabai, luma gefurumi ya tida. Mini laa isi ya ni, luu wabagari du segun, lugumadi buingiu. Ani lugumadi buingiu, luu wabagari du lida isi ya ni, kaisi wagambu ni luma gefurumi ya tida. Ayaha insarago, ege hatia ubo wogo, Ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima te liabu in Yesu Kristu bo wagun. Le itara bwe, ligye leje bwe. Le laga ni bwe Kristu. Koni ki huma hawai, luwe heferi diruni le nyugwi bwe hun lida agen huwadi gmari logo Kristu. Resibi huma ime, afaye ruaha da yarigu bwe. Furume gwarigu, le adire iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uwati buengi uluma. Ahen tile eredo ti lau larufu dhan Kristu, anihen buingiu uguchili luma, luma buingiu irahu. Ahen achilu raba angrige humo, mama lau arufu dhani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihen sarau kate lunti nariyangu ni hu, gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agora batina nidi arihu lun nayan huma lun lagufuliru wagunda mabu igahanya tirahunyu bamule lobu togi yela no dirubu bungiyo itarala
1: Turuwali garada apostol Juan
5: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu garada tobu numada gayu lehinsi ya bainu lego muti Numada hinsi yeti nu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kate ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida mba ibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboe hada agen waduhenyo, lue igen Yesu Kristu, ariaga nu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranginyo uwara gu luma inaruni. Numada, Hinsi yeti nu, bui ti bouserun lida servi du ni le badugubay hon waduhenyon loegen Yesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangu da guatinyan ligibugen adamuri ni le jabay logo bisin habu hon. Aduga bay flesi le nu, idero gobanya lau le emege rubay. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda raboingyo. Furitinyan, luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinyan ni kata Hama ke haa ibiti habuma nye lubu ingyo. Lige luun ti lubuye weteni ruun, hon luun vitere guninya leda la purichi honu wa ina uni. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abu tila suwada. Ahana lubuye ti nyundu nereruba luun luagu le ladugibwe. Ada agwa ti maraso lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumuti nya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lumu. Buiti hadumure hasungu bai logo Demetriu, ani inaru ni logo buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logo kate ile, ani subudi umuti logo inaru ni la le warinyangu bai. Gibeti yebe lunti narinyangu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, Mabu igahanya umadagu jaa nabu. Rubwe, mabu igunglu ka aba hadage wa madagu ha nyimbany.